He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea kato ihanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere, haere, haere atu rā. Haere atu rā koutou ki Hawaiki Nui, ki Hawaiki Roa, ki Hawaiki Pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, haere, haere. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi. E moi. E oki oki.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: E ngā iwi e kua rere ao kapua. He mea whakamōhio tēnei waiata ki ngā iwi mo te haerenga o te puea, rāua ko piki koroki ki tā wāhi ki rarotonga. I ngā tau o te whātekau, ki te tiki i te oranga mo te rangatahi mo ngā iwi. Ko te oranga e mea tia ake nei, ko te tūhonohono mai o ngā iwi o rarotonga ki te kīngitanga.

0: Ko ngā kōrero ōna mata, kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Tainui.